0: We are Mellow 947 BFM.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, mas kailangan na ang pag-iingat. May mga nakasanayan na dapat nang tanggalin tulad ng pagpupuyat, pag-inom, at sobrang stress. Maaaring makatulong ang proper diet, exercise, at Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc na dagdag sa aking daily routine. Para sa malinaw na bukas, I take charge of my well-being. Kasama ang Optin. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby!
5: Arthrosin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin!
0: Spend your summer in Bataan, Baguio, or Baler. Made better with the soothing music of Mellow 947 BFM and the comfort of Genesis Joy Bus. Departing from Cubao, PITX, and Avenida. Thank God it's the weekend. Mellow 947 BFM.

0: We are Mellow 947 BFM.
1: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May silimarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Starting May 4, start your mornings informed and ahead of the conversation. Wake up to Metro Morning with Willard Chang and Memo with Karina Sanchez Rojas, bringing you fresh updates, sharp insights, and real talk on today's biggest issues.
7: Metro Morning, alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes.
8: Kasunod niyan ang Memo ng alas 8.
0: Live daily on the Bilyonario News Channel. Simulcast on Abante and Mellow 947 BFM. Metro Morning and Memo. Your new morning habit starts here on Mellow 947 BFM. Weekends are better right here on Mellow 947 BFM.